0: wele
1: Yelo wa tsiba ka nete go dula gala bangata batho ba iketsetsa tsa bona ka kwano go thata hona hona ka nete go mututu tsudu ba tsene tsudu ba tsa hona le bembanye ba ntotsi na tsere tsile re di sebisa ka kwa yelo ba ta iketsetsa ntho tsa bona ka kwano ba fitse ba hlakole ba dima jwalo tempa he ka nete wa tsoga tsebetsweng le ngwa ha fela jwalo ka nete he Iki le go bana tso ke batho ba bangata o tlile o tsa no tlile o bodi mphetsi ba. Yala he.
0: Ye. Ye.
1: A go ka nete ke ke tlile ke bona ka mona gona ha hona le ntwe ke tlile ke tata. Ke tadi thola na.

o so ke le lo ba lo ga se na mole tnya mo bana na pija na mona ne ko ne le tsena ntae fa mole ha na re o tsi pija na mo pa a le se le me tse ba bangata ba ba ga la ka le tsa go ka ne wena o meng he ana lo tlo ntse re ke ba ga da te klatle he te ba ha mang ka pa ka thuse a o bona o nne ka re tya mo se e o la hle license a iding le yona di go nana ka mane ka interest park milongano a ka mona motho mang ka pa ya ka mothonto di sanga enotle re nyena mahala 0723 85 19 0795 119 5 0696 5 118 e ke ka hona in the R&B and soul picnic at 12th Kamaneka Abraham Zirast V Resort Ika the 12th September Hotwa Sarisa 6 Vadeng Ika Kere Kilia Monher Tame Tilimansha Laga Fera Gamosa Kanama Kaneva Ugramon Budukudi Kalem Monkofella or who so killed the thing Hunajan Mayo to Kutsi Sajola Makeno Kamono K 650 who can get it to the yo. E horatse no tse ka bantse tharu tabe unze u ja ka hona ka mona ho thona le 3 course meal ka hona ka mona o tla ruka ne tota bo tlile o lahlela le sapoka nyeng ka ha re no ka ka mona o tla o tlile o bona jwa ka nete go tlhapitse ka mona ntse di tlile ke di vegetarian ka bantse di tlile di tsokotsa ena makapa jwa ho thuku tsebisa o cooler box ha ya dungwala go tla di tlile di beteng ka mona e ho thu jwala le tsina khera ela se thabisa di ho hontho e monate ya batho ba haholo e tla be re kitswa ka skipping ka mono yale he ho tu ho hango setle le yala ba ha bo ding ka mono ke ka nnete me o hlaile television mona ka nnete ke mofuta bo mesart ba tman ba ma hlaise ka bofela qala o bona he go tjwa di ba hlaiswa ne difikaga e yale ha ke qala o bona e tsala ka nnete he ba ke sa di tikete ka pa beletsa ho ya ka mona ka Sunday Soul Passionate Journey o ka otlela ka pa WhatsApp nomoro ke tsena 0783027270 0783027270 e yela le ka mana ka kopa no ntle ba ntse ba kutjo jolo ka nete ba lapa ka pa ha ibe lona ba metswa le botle ba ka tseba matho bana ba latelang me LB human ya tlhile ka di 18 tsa March 1973 o ngodisitse ka address ya kamana ka 23 Prince Mula ka

0: tri riba se ka mane tle ha ibe le tseba ba lalapa la ha bo mono ka pa le ka motseba tsebisa matho ka monolo ba tseba e ka mane ka kopaneng hospital jwa le ka nnete ga tla tlile ba tlo mona me he e mong hape ke ntate Waynand Eveling ya tla ileng ka di 1 tsa November 1966 yena o tla ile o ngodise ka Stepson Street ka mane ka fana ba di phaka number 15 ka pa hona le nngwe hape ke tsebiki ya nya 6 Stellenhoe ke engwe hape e tlileng e ngodisitswe ka gona ka mono ntle le mono hape ntate Petros Mngoseni yena o tlaile tswela ka di-5 tsa July 1971 o ngodisitswe ka plot 112 ka mane ka Meyerton ee ka mono tle metswalle ba leloko baaisane botlhe ba ka tsebang batho bana ba tse ba tlhile ba badile mona le ka go tlala mme person nomorong tsena tsa mahala 060-355-1507 060-355-1507 molaetsa ona tswa ka mane ka kopanong hospital ahle mme ka nnete ba ka thaba golo ka nnete ka ba rethile dithuseditse ka tsona tseno ka monogwe le batsebisetse ka gona ka mono mme ke a utlwa jalo ka nnete he o ntse o thutlhile seyalemoya ntse se tlile se tsamaya ntse se konye mo na le mane he ke a bona e tlile he ke butse metso tsatsing le nala ka jeno jalo ka nnete he empa he ke a tshepa go ntho e ngwe le ngwe ntse e tlile o utlwa mona le mane jalo ka mafafatsane a tlileng a tladikile kapa a tlakile a qadiqadiqadikane ee jale he ne ke tlile ke go ntsole jalo melaetsa a lona ka kwa
1: dade mogomong ke mofokeng ka boketlo ga nomoro ya lebitlang se eng sala mora o ya gao wa ntate mogomong a ko o lokise mono mara so o tlhalositse wa o dulalele bangata ka gantle leng go ya tlhopha
0: ae monade tlile ne laolaleng ke a tshepa o te monna ka mona o itse ka ka nete o ngwe etswe ka kwano ke leqosa nqosa le molemo ke a bona jale mara o sa fifietse ga ke sa mmona jalo go tletleletse ka mme he o tle o re inela matsho metsintle e tla ga ntho tse di tlile dilo ka mona melaetsa a wantse e tlile e rothela ka kwano ka nnete re tla nne re tlile re kene ka kwano nne re bone le wena gore e tla tlile kenalo jaanon ntate mogomong a re ntse ke omametse ke re ka bona ka fane be diphaka ke tlo omamela go fitlhela goreng ya go qetela ke mamorero more ya ngotseng molaetsa ono araka mamorero more dumela ntate mogomong a re jwale ka nnete ke batlile ke mapelo ke re ka nnete go batlana le lekwa o awe e ka nnete ga leboga ntse o tlhile ntate mogomong dumela ntse ke tlhile ke omametse jwale go fitlhela goreng ya go qetela a re radio e lighthola go tswa go lady in radio ka mane ka small farm ya e bantse ba tlhile ba dutsesiwa ka kwano bale na ke tsebe monana o nyametse ka kwano o itse go ngwe ka kwano ke yena a na lokisa jwale ke yene o nyametse
2: o ntate mogomo ndumela o kae ke teng ka gopola ngwana ka marobetsing moya ya go ba le ka kgotso o ntate mogomo ntle hai ke mošhanyana ka o marobetsing o a pina eo a kula a ba re ditaleng ke emetse ao ntate modimo jo ke a leboa ntate mogomo ke nna ana
0: mme ana ke lebuile a gololhe ka molaetsa ono wa gao mma rona hei ee njemboqo ee sengamapondo ao ee ya felela ga jalo fela ya mpontsha gore ke le mpondo la nnete jale he ae e re ke kgaona le le mpondo ke ne ke tswelele pele ga ko go ka nnete ke tlhile ke bone ke a bona ka nnete ganke ka ntsha mokgoba ka kwano tla tlhile o bona le go tse e tlhileng tle ata di e tsala ke tshepeng e ka o tlatla o gobengwana e nka ga bana masapo bona

kana go wile le fehlong jwa le ka neta re sile le pokola tse kae mo ha sa bona bo sa jwa le ka ka nete po he tla tlile la sa mala pokola di ga ile tsa batsaga mo khuba pokola na ke ke ba ntshala ga ibe joje na ka nete ha bona manga pokola tla bona bile a jika o tsiba mokgoba o modumele go a tlae ka mono bana o a tsiba go di a jesa le maga motlapa ka e thola ga a ka fitlha polanye eo ka mona bare ke dinye yona go tho e kgutla le ding di dipotsanyana kapa leng ee yona na ntho ee jale ke ile ka bona e mong jale ka nnete a tlile a sa nyakalela monna ba ree motho a na magaisa pokola ke ena ena ka nnete a tlileng a ile o ile a magaiseditse e tlileng e le maatla jalo o tsebe gore ga a sa tlhokaetse jalo ka nnete ebile lebine la godimo le dansa le o feta jalo ka nnete enye mapidipidi wa tsa pidipidi le dansa lwa

mogu yena na hle a lino a tseba go be haisa haisa o ka tlhupe tlhupela la le nye o tla fa fa ma fa ne sena ka a bona dula a mona ya na na na na tsa hle a go ile mona ena e ka ya mona shona that that ya la o tseba bye bye bona ha e go di una le o no le bona what ha ba ba me

wena o no betse o le mang he e ka nnete o keke ba gata tšhelete o tho etu ka nnete go he sa tsempe tsena kaofe o la a fitlha ena ka nnete.

0: matla le matla le fofas ba e bona ne le hatise lona ba 20 le
1: o tsomana ka go
0: ga bona matla matla ma la matla ka blutisa la le hat yo a no drana to u tswela botlhoko etsa ne le hatise lo ba fela go ka le le tsa ba fahla o ile lona hatise mapona bana tla bona mara bya na thaka ka ka mbilikana ha o sa bona lo go ha hona le wa ha baby baby baby baby ba tla pho ila ke go babu mkhona ha ona batho ka bo ka nete ke sela o filo tla ba ho se mbona ba bana ha ne ba u tlile go na o tlile o
2: mwana
0: mme a ke tsebe ka bona ka mono bjang e ho tlo
2: yetsa
0: le blue sa tsebe thaba le rata
2: ha ngwana o bua le
0: bona ka tlo bona
2: ka le
0: msimanga nani wa e ha tlo le bona ona ne ke se bona e a ke shebe le
2: a ke phile
0: se bona tota sa e o ba pitla la pinya
2: e di rempe ya ho mo
0: tsona jo le ka nete ga o tla tlhobe han la rata na le ya tsme e ho le sa tshe so o o be tsiga na ko se
3: Ezizi.

0: Awe ma. Are shemo ngolo mogotsa kahle. A ke metsotso e mashoma gago. Ana metso media. Re fogale tsora bukai. Ore ya shemo media. Ke motlebelo. A ke sa treta. A ke sa mekile mo. A ke sa mala boss lady. Re doktor sa mashonga tsatsene la. Ke tsho ka mehla le mehla. A tlatsene ni tlapelo nako tsedi tla tsa tsebeletso ya alekwa. A re tle boss lady e ngona mogotsa kahle. Boss lady.
1: Dumela, dumela, kiri mavali ya ni dumela, vanko vanko manigi nigi, si sanke Saturday baby, Saturday, we got this, I got you, aha.
0: Ara kona ke tsena fela DJ Brahle ba le tsotsa bona di tsama jonga tsatsena ga sheko re nge mokae re nge ya bo kae o re yo shobetse medi e fitela ga mesotso e mashoma ga go nale metso go bang khotla ba shobela ngwala mgotsa tsetse ga nna ga tsatsena le ga sheko dingata re shobela tsena tsa a di papadi e dingata tsatsena le ga sheko mes ka sotho ngwala mgotsa 16 bo le shina motan tsoga teng ke 073 150 52 073 152 07 me tla tla tsene ditlapeno ya go tsene ditla ka morahana go ke ntobetsa ga tla me change o change wa le hotima ha re se jena mo khotsa ka hle go tlofa a pina ngwana mo khotsa ka me ha re go tla motle tlebe re bona ntotsa go tlofa a double song ha re go tla motle tlebe re bona sentse a ke jana ntotsa go da a tse trendang a tsatsene na ka sheko dimena hle